0: Cabang khe ang korta.
1: Oh, te shapo mane te wa shapo ro ngaka bo.
0: Okay, next year ra mo se te kai no za gan chung te bo. Ungo kuruk man.
1: Aw te kai apan chu khata. Ha da. Aw ngai ta kho kin to suna bele khino nang mani te ka ham kok sai khinar ka sung kuruk no bhai ke kai nani te bo ja dar no kai khecha te bo ja ra ro sung bono tan khai ka hamung bo ja ra ro sung bono tan kha hangai sung te tai ni bisi ra ro sung ka ham kai te sha bono mani man abru no nang suno sai khinar ka ngai kha kai osini khnai tong nai joto ta kok te bu kok sung bo bor bo khna bai khna te sai man bai khna hani chung kuruk no bhai ke kai nang te bini bhai ke na khani khlan nang hai ne ngai chini photo tunitai jora bokri khaba jora to kemni bagai nasingi tangya kai chenga pandani busana sakang haino hai chin opando phaima ja phainai takuk bidda joida bormano hambaya phari chin opandana sungtini orno mothaksina jotono no harka ham
2: asik jara khana bai kha habani ko tabo khana bai di jaduni rachapmu rachaboi khana re nai Haruti Koloi.